Muna sangwa sunya dolo yusudo di makasa wa namleva wasu o sol mako salad. Ha ha. Yo.